0: Và tâm mình là sắp xuống một chất bởi hết. Nên lý kỳ dọa bằng kia. Là xong lòng chi bùi xin nhìn kia hàng. Là bằng kia là commission trong xin đi bà dụ thích lập. Ako order bằng toàn cọc. Bù tăng đề này bằng lại bằng painting lòng chi bùi xin nhìn hàng lòng. Mà nè break jack a painting hả đi.
1: Tang ti nang li arjan mohor pen gi hi pen ka prek la puson ti dung arjan ta mi nang li ki pon thek ma
0: ti dung pute la ke akathe mostly la paper long ki bhek hak se kyong he akathe size to e3 size la pen e2 size a1 size la tum kathe do abang ke munit tum a mohor phan lo mi long sak kathe nai pute la ke akathe bang ke wall painting han lo wall painting ge sobse pen akathe lo wall painting mang ke nila anklam ulang botai siwa se klam la nili mupan se mening je lo non la so sai klam lo pen ka preka porch long da lo la commission artwork mane tangka ki pipen la so kam se klam chol lo la pen order bang kai chip mi amasi ka prek bang ke klam long da lo la na tu se klam chol
1: tangte kedam tangan saminang dinani karbi risonim soronga je la pusonong taminang likula la pusoni chubidun doloma
0: nili labangge chubin depinla
1: chubidun depinlang di tangte la non kewang ji la ngapor ke nang likusono nang lik la puson kular ke chubidun nila pusonang lining ke hang la puson doma
0: nili nan nining ke hang do same nili nama ke jakong awilang thema nili hem ke nampan hans me chan lo ne duko family ma si belong la si hem mane archak to kok hem kiri du nei la si non la nili ki ar pot an same mor ki hi anam pot an same nili hem long si padam ne lo la pen family phan chilang nang kok la si lai hu ke padam long pena ma si kulat kapre ka khuli thu ji bang ke une da lo same nili ning ke hang do non la theria chek to lompen art school ta tai si lo la pen kulat ta me isi impu ji pu si ning hang do la ke chu junan hedi athemane liki puji bangke adarsan tame ningke hangki siwenang po e nanili tala pulo bhek pen ning hang piklo art bangke arna thusi klem boilo tame kecheng ko ke lake atanka long le kecheng ko ke athema thek uilang mate di lasi la sohot pute hini klem ning ji pipama pute eson eson try lap ningi nili samila pulo dukan so sap so nani chana puska la sanje jorjo e tanka hi na thubang la punal pen sinar chak dunlo inke nona phian mang ke nili asap so thek lo pen ke la pu arna thupan sami tanka ke bang pangcheng lo lasnan mang ke la pu pen ta chebelen so nam ke la pu kulat na thu ke chu ju na kulat pen la punan ni ri sai gam bom mor gi hi puna talo la si ni li pu ji bang ke aja la klami ta me ke mang ke mang wa nang po same tangka same ke nang so la phan ta me ka prek side business do vek ni
1: kalang churo lo tang ti nang li non het jong gi pu nang li mena kulat same nang li chu bi pon bo tang te la so kulat ke chu bi ke nang li mena nang vet tong nang li klemik chot ma mate nang li hem tum da nang cherap dun do ma
0: abangke nili ni novet lo kapre ka chubi kam ke klempon phan mangla bangge bi po ta mila bangge nili jongjong ajakong la pen nili jongjong atanka pen khulipon po ya thema ni family to man tami dukok mar di as anutin semia kam asai dore asi ni mithang jongjong ma si dukan sota me kular sota me di chongpu po posini hang
1: tangte nangli mohet jongki pu pon nangli charli bomlang pu tangte nangli koson si apor ka chipi iklo
0: abangge ap sung ekpikan lo nidi charlie charlie bomb non nili first semester charlie bomb dagdipu government college long lili la por kamanech la bangge son hanlo mane college bang ki don desik ong non mangke ala mangala pu sai na thu bang sik ekpikan commission advance thu bangke athema order bangke ajhak tumke nane birthday phan toh anniversary toh date anniversary la sona phan pinakti la sitong nunang kok titi la tum apporting pachton nang kok la si college bangke irui pen potai sibak dun po lalo college bangke mentun di pen dun chot tilo la bangke exam ur bang dun po he ta me college bank dun desi ke onglo la porch pi bangke nili adap pen la angbong chitim por krehini an bangke nili ar ik po baji si baji hini bang nili chojun ik po nili por phai ke thom ben lo pote nili la kulat ing pudam po la baji thom pen ing pu po mo bajinar cap anlo pote pajut ik po anlo pote hemnang le rok lo pote la an cho chejun je ko alom soa ko la commission artwork mate la mohor ki na thua ko patang thu po la lo la son sin ye por bank manage lo
1: tangte arjan ki hiana thu sike en ipin pen che pathek pami ji plote ki charli ye phan chiklo jon ko an matan ning kan ko anang ji
0: abangke sike charli lepin pen pute nili jong jong pen pui bangke ninkani si bag jong si aporchi pisi thek ote thek da prangi da ninkani si tame enda thek ji jong si ke thek jong si ke cheng mana ke do tang pute la sok a sai bang ke ning ke hang tame do nang ji la pen ning ke ding same do nang ji a the la ke memen tong ham ham pen le ke chok da ji kam kali la si ning chpaning ding ni lapen un ange practice hanlo kenang sot ke long si practice song si charlie o lapen ke charlie mane la pu na second a pen pen la pu na si chipa thek pa meka ji puti arniwang semi miss me datang po arniwang semi charlie lo dang po anlo puti labang ke apor pu ya lo tame prabjin tum ke prabjin nilita mila pulo nilita iribu abotai do lo same non surihini ra inquire pli da jut po dog dog ni serious kan lo na ke ning kan suri inquire phol nan jo tame improve

non het jong nang li tum joyram ti su lapen kajek bi pia tumang bong lun che thak ar ju ek long tang lo alon alam the lang sangti adun thu nang li tum bidya sing rong pi lapen sushikala hanse pia tumang ang bong lun che thak ar ju ek long po alon alam the bong oi mir to tangte ar ju ek sinak lapang solun

0: Adun tua jai mek dam tu ik sinang. Soar loa siang tong a jai mek ang deng along pen. Kaban rong parpi la pen. Hood bang hun mili kropi a tumang bong. Karbi lun bari ma putak, chihu chiput nang litum arju ik long po. Tangte arju ik sinang.
1: Ladak studio along kachop hapon laki inut lunbare malun ki lunvera bang phia phansi chopapon lo alang ni men laki kaban rong pharpi alang li lun chotakali karbila marjan along sitami cheparchan dun vera bang philo lasi aprangsi alang li phan suri suri kardom pajeriklo
2: kando
1: kicheng sinang li lam la penang li kuna sinon ke dobom lona je thanik jima
2: nili kele bang ke donka mukam artu ke kang rohang ro stami non dobom bang ke dipu Pilgrim market itu.
1: Tangti nang lila lun kilun dun ke komen tu pensi ke pangceng dun ceng lah.
2: Lalun kilun ke pangceng dun pu bangke ni bihegang ko bangke lan lun li kela hin si ni ha. Kela lok su ke kela dun lo la nili korte barirong parpi pu bangke. Lalun lun dun thegnong lo pu kela le thepi tu ma lun kilun thegnong lo jaising rong pi la tum long thegnong lo ke hemadung lun tok si ta jaising rong pi ta bang po la tum lun tok po. Amane ta la lun ke tok thai anong lo aku nili kilun veke bangke school hem lo ha school hem long sartum nang hon o class ti lo ta hem nang pon det po ha daksi lun nang than po asame sa lun karbi lun ta lun noi po la hai lun than po school lo long sini li lun don bo lun bom pe na phi bangke la kis es dulo kis es jun po dulo la so jun along che patai du nai po sinili phan nang ponatum da du he nang rung ponatum do pukila le thipi jaisang rong pi sanjay han se rup sing be jo la tum se lun bang ke nang tok pi se lun lun du nai pula so pencil ke lun ke cheng dun lo long ta long dun he nong e ta ke cheng si jun pu aprang ke jun pu gali ma ti jun pu ke cheng cheng ke hamre na long Dengjir so club ni lilun dur ke rup sing be lun se lun dun la so lun jir ko san ma lun chom nai ma ko san ma chal nang le tumen pe ni li pa sal lun lage
1: e to par ju pon chom hoy de jokar jora tum tar jung tung dui
2: o je patte de ne la so lun ba ni 1991 bo na da ki bi he dengjir so club ma long pu da ni lun dun long rup sing be nang than lo an pen ek ta du la so ni ek ram rong pa ta he nang than pon lo so lun bang ke

0: Sí, chelon tuwa i nine pu sin lihin pen mata dame stamina hokta kitok jir sar sar tum kitok tang tuwa i hen lude pu ke teke tek long li stan lihin jong jong ke tuwa i pu sigi mata lun chom nine pu lata tuwa i ta di nili ge mata dam bang ke non uwi gi mi tuma sini ge tan tu he stamina nili pan la workshop na ke toy di pu ta du an pen pu sar long jon ta ho daktara langsu apente pu na rong plim plam pu la hai lom ta ni li workshop thanam lo an pen pu kini guhatia rut he ha dakta thuluwa do mati ha dakta ni lon barim thanam lo non ovi ki mi tu mangi chini nang pa ko ke tua e bute i so phan lok su ya mek pa ja i so phan se mek pa yang chot mati a paisa ko la ta pa yang chot asi uso mar han mek pa jang pute apenanta usuge che bai dunang mati jo ka hem ta chini lo apisu novel to e than chot apisu novel usu cha bak chot bu ge chok chi lo arlo su tu nga ko patin da pu lo ki ni su ka li lo nang ta nang su lo nang ta hejung pu pu mati la ching lu han an tum phi gela thejung nai la si ne class long than mang he di la arlo su tu mang ke ni nang ria bang pu pachi pu ba he ni nang ria bang pu po pin so bang tum bang ke kaddo ka velam theki sibet po ni nang ro bang pule chi pun pusi ni class long than dal ni nang ro bang to e nang than pusi pule he aku arlso to mang ke ni nang ri bang to e nang than pula apai bang le di apai pusi class long ma than chal he sa me ni phan workshop long na hang lo te ha da ke adim pen lang rai le ni ke jong si sar pi buri do ni u ve mara ni so tak thak pulu te di ni nang ri bang pusi ni than than dal po aku jaga dim mang ke di ko somarta do pulote arju der po nang bong arlo su phansa mek pa jang manang bong pin su phansa mek pa jang ni bong pin su phansa mek pa jang putala aku la tu manda thak lang klem somar no manda ha tunga su mek chi pa jang che lo le lu mati la si a bong hansa ha tunge a mek pa jang po aku a bong bong ta arlo su ma pin su ma ku thak pida ke no ni ki lunji bang ke ha ku pen ke planting e ke ni mati a pai si chi ju po la si hijuk ni hijuk lang lang pe jang jang ji ta he de
1: e data

0: thành piang song sai lun ma thành piang rum sai lun ma lai bang chin ni ma ti ta i tum kar bi tum chi chi ni tu a ip te ko dak si ju e ke hom po ju e do vek nai ju e hom po tar chi lim po pha jong ting hi ju po ju la son si tung ke tu a e lun ta picture ra tu thek long lo bang la son bi lok ta bang lun choran bel thang da chi ni ne der ma ti i tum mang chi chi ni la
1: tang te lun barim mate poroma lun ka pareng verje phan kupia bidi la pen kupia sai ke deng se ke me ji nangli hin pen kupi lo puji ke
0: lun barim ke non ke pareng nai mane non ta la mu pen pu sona tha he ke reng sono mate aprang ke avilo ke kanda avilo ki lun ta avilo ni li si pu cheng lo ni li aprang mata lun barim si lun po ni hem ke ni bong ni te to mata lun ki milok se lun po ni ke lun barim si ni che bor iji puni ni ning che mata bang nang thana bang avi he de nang lun barim le lun no putana pu bang avi ni ni ning hang pa se ni bong ta anta lun ki mi ni ha u ni bong arlo su su ta ni ha u pur ni ma pu bang ta an pen de la son jai sing pu bang ta lun u ni ti ta lun u ma se ni ge barim se ni hang ni la polan se lun rat pu pu ma se ni lu lo ni lun barim ke bo che pe ni non ni sumar bhai ni che pang re ta ni lun barim pen la lun barim che lun dun po nani sta bon oi lun dun po to e lun dun po sta me hala so hot ni li se ke jumi me junu ta junu da ki lun da thego sta me hala so ke announce kori po non la bang lun ki mi lun da lu po te lun barim umu umu pa lun nang po po mat lun barim se hong lang jun dam la lun barim ki lun se ni pu ju dam la ku vi chu dam la pu sa so ke do mati non bang ke lun barim lu po te ke lang ki sig lu ko sono ki kan ki lun la se chan o lang puni chin nam bang ni mi thang ta la lun barim chu bo che pen se ni chi ni ne he ha la sur bang ni gi lai char li don lai bo che te ni ni mi tha pog reng ji ni somar phan ta ni la an pa char li long lo chu toi don long puni ma ta te ta sa vet pen pusta me di la ki se es pen ki lun ge kan lun barim lam barim ki pi pen a joi ni ni phan ke la lun barim a joi ni pen se ni bang ni somar se pang reng la lai ki lun pen si akul la son dak thak si ni non da class ke than long ba hala a ke hai e done soring ti nang li ke dak se klem nang pu ni pana pulo ne pana pulo done soring ti ba ni li ba che than thera re han cho jorda ama nang li ke dak document che ba noi nang li ke dak e orden kar char long si klem to nei dak ke pion chu ki dar chot pusta me kilun ke kan the ke tum si dak ke klem nang ji pusa lang li nang na pu he ne li pan ha di son se nang pulo osa ni li klem tek the ni ja ta tek the so no ma pu tek the li nang li ha da ga ni si program ta nang li mong oi lun lun dun ha da ta nang to a e du en ke tara lang so ta ja sa i du du nang li a bar rim long si du du na si nang li da klem pen pan ni se pa ta nepal me ne ba ta nang li si harmonium ke ro pulo ti ang the lo elo nang li cha ru ti non cha ru ta mi pu alang li mo ri do lo ar ju lu te o pa cho bai be la son si pu pu aning do i nang li cha ri bu te a cha ru ta mi nepal la de long ta nang li pa ne la pu se ro ko ang lo harmonium pu ja le se che va noi pulo ni un an chi ru ti kang la da ne klam tek thi sar so no ma pu ama ne ke sika sita pinang ne sai joy ta ni no anta pa jun da tek the alang lisi ni le phan ke lon bari pa jai ni sin le phan ha pon sin no ni sumar chi pang rai ni ta la pen si chu bom lo am pen ne ni phi ne student ko an ma ke phodun he lon lam ni ko an ne the gan ge ni ta than no la ke than tum an ta non ke instructor man lam lo bang lon lam ke than lok lok lo school long he ke than lok la tum ta long el war sai ke mi long ren ti lo than
1: no ke ku pi pieso no ni ke than ke la music la ke tip ke thanks ta mi than ma ma te lon ti mu
0: lun te mu ta than lo ke kan ta than lo non ta dak si ke kan pu noi dak si na hum ri ti ti le non ke kan pu sta me la long ten ta lun ba ri men ke kan ta dak ni le tum ni thom an he char li lo than lo la tum man la so ten ke than ten si long plia dem dam lo dong kam ka me long lo an ben te dak pu lu ni sen tar long e long lo dak de pu tar lang so e long lo an ben pu ja prajan pu long e long dulu hala pu an ke hala dak lo la so ke kan ma si la tum si ama hin pen ta ke kan la nang lang dun lo ke kan lang mesen lo pul he ni ta che tong dun lo ke kan lang mesen lo po joi ni sa ning kang sam in dun sur hi ni si am ta pitika la so pa sta ta long lab ako ki se as pen ta pi thu lang la tu man suri si si la ke kan dun chora tum phan lo sa mi o ge ke reng abar sai lu mati la pu sta ako ku ni tum ke ni thom ni pli re kan ta avel hem che dam ta to bharap ta mi thang lo sa mi nan ke la an ka ching thur lo la si e prang jing thur pi gala puni ke

0: Juro parpek la, tangte pini kya por lam ta doko ka por.
1: La po na por nang li tum suar lua se ang tonga jay mek ang ding long pen. Kaban rong parpi la pen hud bang hun mili kropi atu mang bong. Karbi lun bari maputak chihu chiput nang li tum arjo ek long tang lo la ke Akashvani Diphu.

0: cowok iklo kareng liye mandi kareng ing tipi ki jutsi akar ju ser hong thompu koma phansi ki pulo chini nere nang nak nang tham det po vai song re chua phansi ki pu vai song re chu ki chua hut nang kachi don dun bang ki thoma re chu ahom re chu janta re chu lapen kosaria re chu atumpen seranong e alang lipan ke padir pona posi alang lipan ser hong thompu si chithang ponlo asi karju ke thake ni lapuan si narju chot narju chot lo
1: lapuan apodang tum kowe ang deng along pen den gao rong keran tim ngorong riso nim suate rang tum pen riso e jang pan kapanong pun apan kasalam pun ang deng tum anjuk long tang lo Lapang sang deng nadang ni tum Akashwani Guwahati Mohabahu Karbejai me kalong pen Aprang sita me krot ke parjupon tang lo Karbejai me kalong pen adun tuke inut pen ase Lapang sang deng long pen pininang ni tum apan Diuri rongpi pen kilon pon asan sana lunje parjupon ikpo Lapang sang deng long pen aprang se lunje arju iksina Alun alam te Wang non nilong Tang te Inut pen ase puang deng long pen pini, deori rong pipen kilon pon aprang selonjir arjek sinang.

pinut pen ase pang deng long pen pini deori rong pi pen kilun pon lunjer ke parju pon ke lapan sekang tonik la studio ponon kang sam por fai pirachi tim ke chok polasi akashwani guwahati mahabahu ang deng long pen karbia jai me ke lapan sekang tonik la domi takme guru ang tu

Non la pana por nang litum di masalun berim ang ding along hai kana dipu sarmita boro kilun alunar zui long tang lo lake akashwani difu non aduntu boro lun berim ang ding along aprang si

0: pulote abithi bang ke nang ching yok phit po nang khai phit po ang ke la sona tum an bang ke chiklo yon kriner kep akider nail sita me chiklo yon krip phil krip po ben dala tum ke chuwe long phit po sita me claim dun de pulote teng dun de ya dun de pulote la kya chiklo kli la ning kan da chuwe long le det po
1: kalang
0: la la ong dung atum bang ke la son e chot po bikok titi la son si pinang ana tum bang ke ki ong tame la claim dun long da prang claim da prang atum bang chi yora chi yor long da prang lo chuta chu long da prang lo
1: chong
0: hong nang u e det po sila ki we pen ki pachap la hai ka du ka we bang ke ahabar a area la puson akachi prek do pula para sami lo mi lambang ke guci sia bithi pulote pak eng koi se hala pu tumbang ke ka hisap la pen ibor along ta me guci eng koi wet ji sita men non la dak di pu pen pu la hujai long ka la hai ke supplier bithi anabang ke la ke pak re trok wet ji guci si
1: kala
0: guci si long pak re trok po pen bondai si pulote guci krehini
1: kala
0: pen guci eng koi rapi nang chok lo pute la phan ke ibor pusi pupo
1: kala
0: an ke la la ibor banda hini pen si ibor pupo la abor bang boring koi an pulote kurisi
1: kala
0: buda pulo la phan an ke la boring koi an bang ke ador la tum ke ching barbe non bari kha por bang ke abithi ta hem kom hem rei la hai ka do ka we tum da kuwe rong bithi la hai ta do u po se ador bang da kom hek ji
1: kala
0: Hutpen hute la kurisia bithi long bang ke surihini surithom la puson si long chot. Stame hola mars april an nang lelo pulote la kurisia bithi long suri kep talong.
1: Kala.
0: La pen suri krep ho talong.
1: Kala.
0: Yo hala surihini ki yora hutpen hala suri kep si nang make up lapo. Yo la sopo si hala su hut an ki velong ye pana bang ke along bin. Nang kok padim bangke lain lo
1: kalang kalang
0: la pen si la bangki kior kilongana thulo la pen si kiora niyom bangke aja ka tum bangke rong arlo phaikari ki klem tum du la su kior ya phan ke la phaikari ki klem tum bang si la ahem phu em phu tum long pen pon po la son si yordam aja ka tum bangke ami thang mamat chi yor ta du la so bangke Hau dak mahayoni nuci tik po, ngke dak pen silip, tame abitiang tong along, pa bondun po, la pen ludun plot po. Hala tumbang ke komison si yor pipo.
1: Kala.
0: Komison ke yor ye tum hadak bang pli po, la sonang kang hong du po si, la silip long amen tok re po, abor apai kadu kawe tok po la tum si nang yor pipo.
1: Kala.
0: Kela komison non man non omat komison ke yor tumbang ke la nilitum, ki payor yoro bang ke ing tong silong pharui ni
1: kala
0: alang tum nang than dun po ala thela mutia la hai ka do ka we bhara nang than et po la su hisa bang ke online men sta me nang lu plot po kali te imi thang sita me i roi pleng lu pu lu te imi thang na me chi dun lu te hada ka hisa bang nang pipo ke yor an yom mang ke la son hen lo non man non ma da bang ke ne li tum ki klembo man yom mang ke
1: kala Juru ikpik lo nang lipan Tang te nili nang lipan angkar jidukang tunga lam te Lapu ikan lo Nang li tum kunat si jordam ikpom lo Biti ya bangke Laso putak nang li Radio kar jorat tuman tan ikjima
0: Non man non amat nili tum Laso bikron Ma biti ki jordam bangke Ilong ke dak bukli amat lo
1: Kala
0: Lapen haraghat Pudoboka Longka hujai La abuyara ahithia ling lo
1: Kala
0: Yang si pini ke dak buklia ITR ni pulote la dak sini li tum yor dat titi lo. La pen dak ya dora we pupoho la komison ke yor atum pen si kontek tu po hapu bitia dor ko son pupo la cer ji po dak lom ke la an lan pulote dak a dor kom hek pulote hala pul aku lutu plot la son sini li tum iklem bom la sil dak buklia lo hauragat lo pudoboka longka hojai murajar la sang bong si pu nilitum non man non mat ke jor bom la
1: kala kala nang churu ik pik lo nang lipan bikron katiki alle bang ke nang lino nang than iker lo tema seta me a kisu la puson ko pine akasik sak la son kala

0: nang lapu kupi ni lapu sonta do igma la hom bi thiga tiki lo
1: bi thiga tiki along kala na nang ba isi kang thir je ra hor mu la bi thi bo hor mu bang ke
0: kala
1: se la chumang atum ki klem bang ke la tum ke bi thia yu dampo pulote pini bi thi we dampo pulote la bi thi yu le le aprang aprang la tum ke lang roi le du pinesta melang ching lo dim du yi
0: kala
1: ke dak lang ching lu pon et pola son se bi thia yu lut po
0: kala
1: son se bi thi da me we po
0: kala
1: la pen hat bat bang arong ke dam bi pini pusita me la tum hem nang le lo pulote a hema sorobang langkar om bi pini thik pi po la son si lang pa ching lu etiti la son si geng thir ji ra hor mu po si
0: kala kala
1: si hala ko pie po si lak lem nang kok pulote hala bi thia pani sia be mardo isia ki su do
0: kala
1: la bang so ki su yong si un lok pulote pini duai pen tang ho ko pini pen le ki pakak un ki pa me un pa hor mu ga li det
0: kala
1: lage ko an ma ka chere thek pen ko an ma la phan ki pang thir la an si la bang so be mara phana ki su phan bang ke un chot dia po si la an chi pang thir nang kok lo
0: kala
1: ase a ki su bang ke yong si la so bi thia phan a ki su yong si un lok pulote ki pakak ji ki pavir ji phan ke a ki sum krung do penang ana tumbang ke la su chire thek the po ning kan ning koi thom kep ka chuwe long ye dim sita me ning kan pho thro ba ning kan thom phli la son si chuwe long chot ti ti
0: kala
1: pen la la na pa me tum bang la ke inut au su akai ho bi e me ka por hi an ye phan ta me itip ke e pen mata a khoros ti dor i je la anak kar ji ki ding ta me du
0: kala kala
1: neli me thang ma ma sita me isi chi pindang dang nak lo 1994 an ning kan pen neli bi thi e lo la e de pen a phi ma ke neli tum korte bang hi ni thom du ko po si la neli ki e cheng a bi thi bang ke neli mu pha neli chi pi der lo pen 2003 an ning kan se neli me thang a farman a ko chi e thu lo rong suri si rong suri si a bi thi e pen pini an da 2003 pen pining 25 at 26 la ning la yo la 2003 ke an ning kana bi thi si non pu anda ni li chu e bom la
0: kala ang chu roi pilo nang li phan tang te nona phi lang li rong suri si e lo pu lo nona phi ta menang li ke e thu la pu son do ik bom ma
1: o la pu son ne li sa ka pang dang pon do ke do
0: kala
1: la pu in ke klem bang ta ne li nu ber na na por
0: kala
1: a dang ki the le klem ni se ta me un u e la pu si la klem un chi si nilita me claim chot lo la persi family ta me chi pang reng ilo
0: kalang kalang na churu ek piglo nang li phan pamu het nang li ini li phan angi thana lam the e bithi gati ki mate bikron gati ki tiki pa melo polo te inu da oso ko anma ka charli an ta me lang pa dor dun phlup un puwa son nang li nang thana bu thaks ni li nang kar ju gang tung bikron mate bithi gati ki ko an ale do ma la so puthak nang li than jir ji ma
1: bithi gati ki ali pua hormu bang ke ali ga bi pin hormu ga li ali bi pi ga hormu tame ili tum ing longa su ba ili tum kar bi tum bang ke la an klem dun de bu phanan chot
0: kala
1: si neli mamat non mamat neli 2003 an ing kan neli bikron e lo rong suri si pen rong suri si a bi thi pen ke neli usumar bang phli lo la pen neli tum sar pi sar bura ba ni bang trok sila rong suri sia bithi ben sila nili hemo sumar bang phlia phan ke pacherli ho behek pen non ki the koles an tame government school po bang ke nili toy dun de pin private school pen loksi nili pacherli lo ape ari a phi ko te ka dukaveta la pen dor flu blo plus nili tum ki chu ki yun la hai ki su kun e ka chilang dala rong suri si ben si nili dor flu blo
0: kala kala
1: ya pen la se aningkan pen aningkan bang ke la rong suri si ya bithi anam hisap pa me lo bolote ciklu yonalong suri kor po suri thom ke ban a hisap ke ciklu yonalong nang puri
0: kala
1: la an an long
0: kala
1: la an le long le bolote ni li family ke jipang reng ye phan bang ke ni li un edet ji
0: oh peding lo kalang lo nang churu ek piglo bikron katiki ko anale do ma la so puthak nang le radio kar jura ratuma pan ki than ka pajir mi apot ni linang le panang kar ju

0: Vâng, tôi làm thế là bụi khăn lo. Nàng lì cái đồ đêm mà tè rong à lì. Đi xa mà à, rong à lòng. Đón của anh tùm xin non mà mặt bị thị cái tì kì lo là bèn. Đón của anh tùm chỉ nàng lì tùm à rong. Là số bụi thang nàng lì thân ích gì mà.
1: Nili tum sarmen han se la pena pu horen terang u rong nido
0: Kala.
1: kami ki ceng ceng bang ke nili tum rong asor der sik biti e lo
0: Kala.
1: ki ceng ceng bang ke don kep don krep ho si e chot eta me a phi ana bang ke don thom kep don phli kep la pu sona rata me bit kron e lo la pena yo se arong pena mata biti ki klematum sinang chi plang lo
0: Kala.
1: tame non la non ning kan si hini bang ke mupen li ke thana sana tha bithi dai sia ki sudu
0: Kala.
1: pupen a yok se la so ki su bang nang lut amar si penang an don kep don krep ho tu ma bang ke bithi chu ve long le la pu son se nang du kok lo tame
0: Kala.
1: prai bhak non don ning koi don thom ke barat an bang ke dula
0: Kala.
1: bithi klem ge la tum ge bithi ben si chi pang reng lo ajat asai thang da vi lo
0: Kala.
1: la pen si chu lo yun lo pi su su ta me la pen si chu pang reng i lo
0: Kala. Na chu ro ek pik lo la so pu thang nang li ki than pa jer mi apon tang te mo pen nang li bi thi ka ti ki pa lam nang li e pinang an nang than pa jer mi ik lo a ki joy a ki sung alam se ta me tang te sai ka ti ki ma te bi thi ka ti ki dat ka li lo ang to na sai ta lo nang li ge ka pre ka sai ta klem dat ar bang apot si sai ka ti ki pen ku son si a le ki do ma u ve ki mi a tuma phan nang li ku pis nang li ki than pon kang tung ik lo
1: uwe gimia tum phan sai ka tiki pen la kar biang longa rat baili tum kar bia khei tum ke ising longa su la pen sai ka tiki ak hei pu por si nilhin pen ka matha dam bang ke ki than gang tung bang ke la puen lo se ajat asai le claim pu sita me ineng chi palud nang yi
0: oh pedig lo
1: ineng chi palud nang pola pen la bang su akam ki claim pen bikrona kheti tum sita mela bikrona kheti pen se ne ne pisu ne su ne family ji pareng ye phan ne matha ji la pen bor i ji pula so neng du nang po la pen se hola rit ki klem han su ki ye tum pu non beri ki ye tum pu non ba ka prek prek ka tum pu non sita la so an neng pen dulu pulu tang te i me thanga keng pen ka char ja pun i det ye phan mang ke avi det ji pusi ne din pen ka matha da la sila kar biang long rat ki do ana tum sita me la bikron ka tiki bang ke pini tumon mate environment me na phan tang ho pi pi ne phan la hai ka pan hok ji yat ji puta thang ta wi non han su e ji pulu tang te apir the ben mat pan nang ji mukuli ang nang ji bar dirik le klem ji pusita ajar le klem sita me bikron bi thi po bang ke noneli tum de forest tum men si do chite bo her po si forest tum ta la bi thi ki e so no bang ke ki khang pu thu ki a sap ta wi
0: oh pedig lo
1: ya la se bi thi ke nang tum ko an ma nang tum e non a pir thi pen le e der sta me ni tum forest tum nang ki khang i thang ta wi a the ma la ke thing pi thing phang a phan ta ku e kang chai thua niyo ma son si ki duo po se la tum ta isia ni nga rong la po si la bi thi bang le kar biang long ili kar bia tum cha se met klem pulote e pinang an ke la dak pen ke reng a tum du ji ku si ni lin bin da me ka ma tha dang la pen ki than da me ki than kang tung bang ke la en lo
0: kalang kalang a hu pet ik lo nang churu ik lo nang lipan la bithi katiki apu thak ko ve ki me tum han ki than ka pa jir mi apon ka pa du si na li nang lipan ang kar ju kang tung alam the la pu ik lo bithi katiki a hut nang li tung ku pine do vai daru la son ki pidun la pu son do ik ma la honang li tum
1: non ma non a mara bang ke ne li tum mang ke a jat a do vai da pi pi lo
0: kalang
1: ok la so bithi ke pa khai ya phan ki pa me ye phan mang ke hola ki teng a hura thing pia ruam kha
0: kalang
1: la pen kar lu a hu tha la hai amam la thing pe ting ri wan po la son si boi po ala boi lo bulote ni lu a por sa mila tum ing sam dop da po
0: kalang
1: si la son si ni li tum claim chot pe ne a har pi dun chom ba pe ne pang boi dun chom pu bang ke ni li tum thang da claim pon pe la
0: kalang kalang nang chu rik pig lo tang te non nang li tum sarmen han se arong along e nang li tum bithi ka tiki atum do piklo la pen ka prek sai ka tiki tum ta do pu nang li mo pen thanik lo tang te non la bithi ka tiki atum bang bithi si tiki

0: vet pen si ka chi pang reng ma mate ka break sok sang pe pinel hai ta menang le tum klem dun ik ma
1: la bi thi ga tiki vet pen ka chi pang reng bi nong atum bang ke don ni don thom vet ta me ala bi thi da klem pon pen sok ta klem nem pu ta klem pen han su ta klem la pu son ben sil pu klem ra prung putong pu ima te la son pen pu klem ra pet pen ka chi pang reng atum si ki o la biti ma biti la se ekdam chu hal lok pen ki klem po tumbang ke ongu e
0: kala kala nang churu ik lo la so puthak nang li than pajir mi apot pa mu het nang li ison alam nang git kaning je alam aputhak sinili sab sonang li phanang ar juing tung nang li rong suri si ke suri ni ra ke thom aning kan se nang li e lo punang li nang than ik lo la rong suri si abithia po sin nang li chiklo yon suri thom kep la pu phli kep la punang li ki long ik ma mate nona phi e nang li ki e thu la puta do ik ma
1: hala ki ching a ku bang ke nili la an si e lo he
0: kala
1: ta me a phi rong pharu si hi ni la puson pi kam dun pen si la puson si ne li long lo
0: kala
1: e a ho ning kan ben aning kan bang ke ki yor ke lang ta nang mi sen pen hala nili ta la na dun pa me pulutang te suri thom ke ban bak ke nili long long pen aning kan ben aning kan bang ke la son la na dun pa me mi la sona ning kanda nang dukok lute suring koi suring ko rapho la pusonan si long chot ti ning kani sila an long lo posi muning tala an long ji puta we la ke hala ke claim de na ling lo kan ma ka jot no ke kapi me ka sa jir la pu an si atang ka bang ke wang ji
0: la sona
1: ni yom lo
0: aho pet ing lo na churu ik lo nang lipan tang te nang li tum jilakha ik ma la rong suri si pen lo te tang ka an wang ji pa so nang li tum ke chilakha pen ku an bak long ichi nang li tum ke chilakha
1: la pu ho ki ching pen ho la ki jut an awalung ki ve ki ching pen khaling khong pu la la la suk an bang ke ahut pen hu te hisab pen ahut pen hu te hisab se sita me la suk ka hisab se pen ka chi chi ni bang ke ho la mars april may la chikluyon thomang bong se bikrona tangka ke kilong binong
0: kala
1: anke hala chikluyon thom ang bong atangka kilong a ningkan pen a ningkan de la chikluyon thom bet ang bong se lagi sira achi tim balak nilong lok titi
0: kala
1: la aver hu yong se ingyo ye nona son arvi tip tip ni bagdu pulote arbu ateng du po anke hala so por hursta me ki velong nang ye teng velong po an ke bithia dorda ke wang a chiklu lo la mars april may chiklu yon thomang bong ke an ke la sang bong si an ke la bari khai sik ke we bang ke la ke hisab se lo pulote hala pen la pen punang pang rom lo te la an ke long yi pula bang su nengar lo a ki long ya niyom di la su bang ke thek dam long lok ti ti po si la an ke long puga chipu i bangela la
0: la ningkan kang thim ke jor lot abang ke long le la pu iglo di
1: ningkan kang thim jor le da bang ke la ke khoros ki chu pi pi ne bang si jut kok ti ti
0: kalang kalang
1: ta me la pi ne chi bir ti pi chom pi cham chi bi bi chom jan da hola chi ko yon thom ke yor ma se nang me ga update
0: kalang kalang ya ti nang li tum chi la kha ma no no son i rong a bi thia long pen kuchi ko andu ji ma la pen bor ko an long ma la son nang li tum chi la kha ik ma ko an long ik ji
1: la son na bang ke la kha khe pen a ja ga tum bang ke hala bi thi ar bo du u pu lo te i rong pen da me bor kep ki long da do bor pho ki long da do pen i bor wet ki long da do la bang ke hala ar bo ki du ka ve a ling la
0: kalang kalang
1: ar bo yong si i rong pen bor pho hi sa bor tho me hi sa yong si i rong pen long pulutang te hola mars april la huda bangke la tum bangke poisa dupik pu la tum ke long ye bangke rong suri yong si e det pen la i rong long bor thom bor plia hisab yong si arong tin rong suri long da me du et pulutang te la tum ke aki kom nei ta lak pli lak pho la chik lion yon ni ben si long lok pu
0: kalang kalang
1: sita me i bor bor ni mata ya ga tum bangke guchi trok weta du
0: kalang
1: la ke arbo ke do ching barbi la bang hala along le adimen dimbang ke ing sam chat bagorom chor la son da du kok ti ti bor lo la hai bang ke
0: kalang kalang na churu ik lo tang te ko som se la bi ti arbo ka pe chan je phan gu pi ki klempen si ku pilo ne adwai ku pilo ne a ho or gi pinang la puson do ik ma arbo ka pe chan je phan
1: la bang ke thang ta we la bang ke hola abi ti arong arong ke sar

0: duk duk
1: kala
0: la sila ronga ki sar bang wardun bom nang ji
1: kala nang chiro ik piglo nang liphan na bithi katiki ale la penke kuson sigi klem nang ji mala so puthak nang le nang ki than pajir mia pot ili ke je than nam nai ke do piglang te ma sata me apor apangge iphanitang te det je pot si pini apangge li tumla da an leng toni koklo nang muapor ki medulang polote ili ka prek prek alam sata meli chithani bom nang tangte nang lilanda an ke wang apota me nang liphan hakiru nang piglo la pen klem meda me hir ju meta me nang pi do ni
0: lo la pen kar dom da me chi piglo
2: non la pana por nang litum bikron katiki aputhak chehu chiput alamjer arjuik longtang lo lake akashwani difu non adunthu aja mek along pini asar alamthe arjuik lo nang pini asar alamthe ke la puhen lo balok ateke ke the armesi paphile paphi mate ningje aling ta kirapdam ke esonvet lamthe keman ehud isi balokpu amunit eboy ingnam arum teke thekdam long aling ta armeyan si theklong chot lapen armesi aphi ke do pusi bangaphan ke than pu amatsi alamthe doko kipudam ke nahok le dam sita kaching ki nang ji ke inudveda phan la pen jong he le che than ta ke li ji ke e son vet pu aphan la si sar palam thelo balok ate ke ke the armel si paphi le paphi mate ning je aling ta ke rap dam ke e son vet pini asar lam the ke la pu an vet lo lucky akashwani difu non adunthu ajai mek angdeng along karbi lunbarim lepai arjui klona karbi lunbarim angdeng along aprang si kasangkropi kilun chengpi ke plang alun marang ajir arjui klona

dặn là phang e ra chen sang ta rim sa di ri phang giang hong ôi mi ri ma răng bang si im po ma răng kê phang e ra chen sang phang cor bang ba dặn

0: lelong dei serekut ang bong ka ti ke dim ke me pe yong ka ti ke chong mi pa ti ri kong ta
1: e ha e ha cha ka
0: iru ke ju de a lam ro pa ning ke be hem pi sok chong ning ve ke ha cha kan a ron ha cha ke kan

0: Sean nakar juga nang li pipon ma da ilitum arat ilitum kar beng long arat ke penang ana tum ke insurance bang e thabun det po sita mi claim ma tela kachi long ning atangka bang ke nang ching thume ke de ti la si la dak bang ke customer tum mate ke thab don wega tum ke claim meg nang ji aprang si bang ke ko ma long se thab don ma halal hapan pachini nang po je nili hem madu ke tha veg bang sita me chevoi ju pusta me pachini nang po than pachini nang po lata prabjin pen si thani nil tum long aron mangke la lom nil tum pulam le insurance aron long ke la pulo je nang li chevoi det pen 90 days mate chekli on thom ang bong ke chevoi ju lo ke tha ve amne chevoi ju lo pu ba pachini dun veg nei nang li nya si thab dun ma pachini veg nei la pen der chat pulote application hai pinang kok po nasi un an ke prabjin pen nang litum la ke tha veg mang che boju po pange pachini veg no po hoitu agent phanse tame kalite da office long wangs tame pachini veg ning nalo la dat puthot nang litum agent phan pachini no pote agent atom nal to han ke nang sot a documents nal tum phan nang hang po nang ripo ke cheng se documents ke nang sot ke gopilo pulote la death certificate la kithi veg proof isi nai mate de la se death certificate bangke kenang sot ke cheng sila se nang haik po la det pen pulote ma la nominee ke nominee mane alang li ke pekkan ke thave bang kuma sila sotang ka deng do neng ma don la la se la pan bangke first alang li si documents hai pidunang po alang li documents pulote alang li nominee don la bang pen card punon aadhar punon bank passbook punon lahai bang pitunang po lopen jongsi kisu che lang ben sik che voi pulote lahai documents ta bivet nang po eli tum pilo eli tum ke la kisu che lang ta penana long thek dun long je eli tum ke kisu che lang documents ha mian ke pi ho thordon lab ba pidun lab titi ta la son mang ke winang ne pipon ma lahaya documents ke mu hala insurance ke claim mate ke so tanga insurance tanga ke che palong ji hot ke nang kok ta hai ba nang kok ji la so posi lahaya aka gos mate lahaya ke su ke chelang allo sitame warnang ne la pen prindu nang ne lahai bi ve tang ji nil tum pen nang na son long lo je hala nil tum lahaya ka gos ke hanga hot ke muni na tum litum arjulo pulote nang than paje o lahai ke litum thordon lablo nasi lahai bang ke thordon de dat si ke meji pipama mo claim hot siksak dak po lahai alu ave pote si lahai bang ke padonang po lahai nang joma lablo pote da office long nang thon lablo pote lahai aka gos lang po ke dak pen bang tangka mo ala adun lar mate nomini alo account lo palut po lahai lo kosong se claim nei bang ke
1: me pegalam lo ke hai la bang ke arun jolam thinali phanar ju ponte iklang lake LIC mate insurance sector along chokamar awar sai mate job aputha than pachini pon ekjima
0: nali lanar ju pot choro parlo pipon ma non ilitum langdam pote carving long jong si langdam pote iltum oreng awar sai ke dure peglang pusini lipui pena andak ke charli mate graduate ang deng ta che paun dun lo wifits tame penan tum ke oreng awar sai chelong ne dulasi lason non da ke charli do tum han isi awar sai ke me bang ke da LIC long insurance advisor mate insurance agent awar sai pipon lo da lasi nil tum long hini ke thomas kim do ke cheng si ke isi do lo LIC pulong ne lika prek bang chin des tame LIC long bang nil tum hini skim do isi bang e pulo RCA mate rural career agent rural career agent pulote la dak elitum ke rural mate area phan ke isi awar sai ki pime do de madu sita me nali metric pass tanglo pote dak insurance nang ludun me la pen insurance agent nang ludun lo pote stipend mate isi dak office pen achi klonwa isi 5000 sita me elitum dak pipon po lase 5000 pipon po plus alang litum da kon ma business ke bana so a commission ta long po lase la so war sai ke non ta litum pipon bom lo dak difusita me bang cap bang thong ke bang pri ke munit ke non ta la so RC a penis claim pon bom lo lase la so war sai ta litum

0: miun i.
1: Hmm.
0: I phong kache char chelo polote lake pachiru ithun elo. Akai isi a phansi che char chelo. Athe pike mane mohala so akeso bang ke bat piklo polote haki aduke arenke lokpen pupo complete loss of vision. Che char che pinan po.
1: Pressure low tame high tame. Lata kupilo kache rabdun.
0: Kali ibang a pressure pen ngethangi chara babi. Sitala imek ala apuma bang he. Ai bola bang hala a pressure high opo ing tang kong titi. Football son lo football le jong si pampi olo polote isi turno dakta akin nito mati hala bang ta imek bang ta a pressure bang high opo.
1: Hala ame thanga puna chaka bang
0: chok chedet po. Ing tang kong po hala so a pressure bang si constant optic nerve apan isi a compression mate a pressure pipo pajo pajo pen la so optic nerve bang thilot po
1: ante arta lam do ma
0: arta alam ki ave nangji mane la son congenital glaucoma puta do he la ke am hang ke thek pen amasi anu pen anu tum bang ke glaucoma long sita ene bang ke isi family history do nei la pen ke arta ke ong ningkan plik ke pen
1: ampat lo
0: ke bat atum anam bangke glaucoma ke long isi a risk thetam do
1: antela bangsu long lia prang kupine ang thek sonang klangi ma
0: ang thek ke la polo ke cheng cheng ke thang ang thek ta klangle da ta thek la so a por si glaucoma ke long abang phu atum ke su ke long chichini wangwe a phithu ke der jot mola optic nerve ka he no ang thek ke longan si chichini pintiti hala so hut anke low vision mate kache char che ang deng nangle rok an pin lo ini ke ang thek ke ki cheng alom ke aphuang pong ka chorot duta thek amme ka hom ka chorot duta thek la pen ke mo pen ge than son hidi kache char che ki cheng he ki cheng kache char rim che char hoy ki cheng ke la son lo sita hala so bang ke ekdom ke cheng pen si abem a kiso ke long pen amasi ang thek ki klang pu bang e kali hala ke char che anang dengke leke labangke artho bangke pinang an kalukson dulu
1: ante labang so ke so long loop lu tangte sikelang pe pamidet unjima
0: sikelang pen pamidet un e
1: oh
0: blood pressure la pen glaucoma puason blood pressure pen glaucoma ta pamidet un e it can be control control bang ban un puason la si glaucoma bang ta e phoi lege long lo polote la kai kai ding pia phan pamidet ki un e
1: sita papat apan khang chikun
0: mi la dowai ka chi chor pen akai ding pilo he ka chi chor nang chi ke la dowai ka chi chor pen isi la khang un complete blindness apan bang mane pinang an mane khang un sita hala apor pen che paklang nang po apor pen treatment bang en nang po si ge chelang bang apor pen nang kok
1: tangte hala bang sulong le prang itum ka chire mek pen pini atowar dolang ma
0: kachiri mek pu bangke thang atowar tawe te bon sita periodic eye check up mate apor pen jong si amek a doctor along ami sikelang along apor pen jong si chepaklang dam pulote hala so a hood la so a bemar bang do pulote di patini long popo he kecheng along ben patini long popo sita nona bangke la puson lo chichini bangbe aku glaucoma alam pu bangke kachini aphai ing arpik ing arpikan amase hala amek chichar che dedan se doctor adong bangge dampo chong hoilu ni ju ni ni mek chichar che de chicharim aprang ni hula dak an thek long nongke ni la son ta thek long le ni la an ni porhi un nongke la haya meke la an la ana meke thi ni aprang porhi un ta nongke porhi un e la son akene a complain ben si doctor adong bang le rongeti hala sut bangke
1: der
0: jot lo he aku ison abang di lila so glu wall glaucoma week pulo mate wall aku glaucoma ti bangke nili ithe theni thaning tu wall glaucoma week pining lake ningkan surihini ra inkoira pho theria chi glu nipai sirkepen nipai krepo an arni hotpon lo
1: kala
0: la so arni an bangke wall glaucoma week pusi talon pon po
1: kala
0: ladak munthidame india adet along 11.9 million abang phu atum along glaucoma

0: jumepik lola bang solun jir redo nakar jir bom kadu kawi ko ting jira tumta cinta hai pola bang ke penangan ning kana prang pen si ini tum tidolong pena julong bom puthodam thulona ini tum ka jithan bom glaucoma kisu alama putha mopen nangli pulo glaucoma labang so kisu ke long lol putang te emek bang ke chichar se det hingjang po ke pami bang ki un ilo tangte labang so kisu ki ong nai itum la nihang ni turang kangar lom matang te kaprek ni china thu kupona si la bangso akisu phai ki ong nai na itum ka chini da mateng te
1: nili tum ka chini da mateng polo te nili tum ke kitab along ke porhi chot la pe nili tum a teacher ek than alam the chot seta glaucoma ke so bangke north east region bangke high opusipu mane
0: phiri me mi anlo
1: mane pinang ankelong abang phudo pusipu athe bangge alang litum abang isi pudamlo ilitum la north east ke inglong asu si ke ong la inglong asu tumke ilitum ke imek ta bihek ilitum ke imek bihek mati ilimek ala mek eyeball ta bihek ha ama overall ala so anatomy la haya poda join ni ne pine bang chin ne darlo he sita mane ilitum la notice ang kang nong ke pinang an bang akap prek adim pen le
0: pangbar pangbar dam kulam te
1: la dak bang kilong aphai do upusi nili chini
0: tate ilitum bang khai pen mate bang adim pen pangbar dam pulutang te ilitum karbi jong jong tum e megaphan kupuan se kachilanga hin mate e megaphan kupuan kachilana nang likhi theklong no
1: nili pudam ji ave pin poteng le pudata cho
0: o kopi pusik punang kok lonang le
1: punang kok la mane la nili to ma prang ke hospital long ke do ahut a meka opd long ke nili sikang nilo mate hala dak bang ke a mek nang chi pak klang pujat bang ke karbi tum ba inglong so tum ke a phai jum o ako wang chit pusita apor bengali apor ke litang a phisi wang ji wangwe pupe he seta hala ke wang nang chi a por hot bang ke wangwe si ha un elo pohot si la so ahot an se wangi enge lata bang akapreka kaprek tum kapin khat tang ke klem tang alang li tum mane hala rong asi punoi rong ase mane nili to medical a treatment bangali lo he ase banglo hala la son le claim te chogi hala son le claim te chogi hala
0: hala sipa prang rong
1: hala high claim rc mane nili tum long nang liji la si damlo polo te la bangke kachini ne porlo mate ke thek the polo ne kachini ne porlo ne awareness ka we polo ne la bangke pudam thek the dalo he sita nang kele apor ke apor ke lit tang apor a hudsi ke bang tum ke ong non ison lo he ame kona ni chiro lo injury polam lo he i mek bang ke injury polo te lak ke che paklang phit nang po treatment and phit nang po hala iri ikeng long kona ni siri papan ame do pa ak pa u bang ke ni ni ni ni thom mane che den mi seta i mek long bang ke la son bang che den nu lage che paklang phit nang po seta la son thak thak lo he ni pho ni throk ni kep iru iru ni achiklo a phisi wai enge hala ame hala pinang ana ki so baddet ke pap me pa me unji mine he seta me der pose hala ka chichara bang he hala a vision bang compromise that po a vision bang low vision che plang de po chichar chi rim chichar chi det hala sona por ho wang rong titi la bang ke isi ilitum ning oi mi me he ilitum ang bang la
0: tante la buson arjan ke theklong lok bang ke feri me lo tante kache lang na ji pang la pon ardi ki vipita son theklong tante labang

0: rung ham hami pu bang la ke rung bang rung hunde ta hai samin la lo injured po la tum bang ke apne nane back pain hai same do po ari yakeng hai same ka ha jak li la same do kok ji la pen ke la sila so bastu ke la pe jo pe na jar nahi non son beginners tum pulote la pu dumbbells tame 2 kg 1 kg la son men se pangcheng nahi la son ben lo pangcheng bom lo pulote un bom po ami thang se la pen ke la so bastu ke aj jak kong pu ke la bang ke la lo kecho la hai upor pen lo he la pen ke non son body weight takalang lo body weight ki ong tum lo pulote ka hardik ta rung un upo la son dak thak lo la si nili tum la condition pu stame body weight pen sikelang ke body weight pen langley purote hula body weight ki ong tum si high rat pomati di la si category do la tum ta non son 45 body weight 45 kg body weight tum same la tum kirung nain ke laan avet mane la tum hodak pathik do do qualifying weight pupu hedi in la so pathik do do non son nili ke eneke rangedam tanke 69 la son category si pathutun bom la same non bang ya ko nili body weight ba ko nili chipakam thu la so category 69 pen bang ke hola place long bang ke bilek tum si pathu masne bang 72 kg along mas nili ya ko pathun mat se ni body weight ta mech pakam don lo he in la se non son ni tum ni 72 kg body weight pulote ni li kirung nai ke non son deadlift pus ta me 130 135 la son lo mane 150 an ki jo rung nang po la son lo
1: joro par la ke pi pu thot nang li la bang sokar ju sa me than paklar pon po tang te nang li ge penang an national level la pen state level long sa ta me pen an ke haidon lo la son si nang li than pon lo la si nong e bang ke penang an ke long lo nang li la son si arju long tang te pu thot arju thilang nang li penang an ke haidon do lo po la si nang li la nang li ke haidon na nong e bang ka prek nang li phan nong e nang ki pi pon nang ka bajer pon la son si ta me do lo ma ke ip
0: lalo patu ta patu dun olomat nong ye bangke dolo mane pina an dolo mane isi lapen ke purial tum postame arang litum same aning nanga charong dun pen po arang tum ni nili phanan ni patu da mopte isi nang welcome dodo latum stame mane pohoi epak wet pen postame hedi nang tum la pusi nang welcome kam lo lapen ke kapre kapre jir pijir po tum angbong same alang tum same la son ni ching sam po po hedi latum same la pun nang pajir pelok pelak la son dolo church pen nil tum dak rong ching nan baptist church long same la tum same nili phan same nang welcome lo facilitate person aja hedi tum la son lo
1: joro chile thala nangli than pachini pona pot tangte nangli hin pen non ki thur mi owe ki mi tum phan mate la pu dam lante gym bole li tum pu data choklo la la gym along si aja sita me do lablo pot power lifting weight lifting aja sita me dak se do lablo pot la si gym ani ke hang abang phu mate abang phi sorlo punon so pinso punon sta me hala tum phanangli kopi than pachini tum lo nangli hin pen
0: lalo nonson powerlifting with lifting ludunangi pu bangke laki ining ke hang do mati di pu mane ludun vek nangi pu bangi ni pu pesta me methang a health up han mangke la bangke non nom akhai ke mane lalo kicho ki jun along ta dowai abos tuang se mati di non nom ge natural po ke long sung o la si ni litum ka doka vesa me lalo me thang ok e pran ke me senji phan pulote ni litum gym ka lidet pusta me ing e ka chepa bang prop akam bang ili tum claim nang ji ing e bang e do vek nang po ili e mane ing e pen si ili tum mane lalo e bang hai sa me har jang ipo ajat po la son lo non son gym le dun de pa sa me hem ene cardio pa sa me chon pe thapi thu pa sa me skipping pa sa me ene running pa sa me hedi la bang ke claim te me ji ka do ka vetsa
1: chorola na li than pa chini pa na pot la si alang li e lamte litum karjulong anara sitame rdp ponlona tangte puthonali phan rdp ponthulang nangli ke kedam tangke national level anstame pena anke pathudun lo joidun lo alapen ke ke haidun stame do olo lasi non nangli prang ke bangjilang ke nangli akang tu yang deng anka pathudun je phan labson ka chi sik do manangli
0: lalo weight lifting bang do lang ni li si ke mang la state anwelang mati di lasi si la lo national an pathudun ing tunglang lasi ho da an pa thudun ji pan non ni libor ibom lo la se non la muneng pen bang ni lia ko pangcheng tu po weight lifting bang he la state mane la state high dun an si national bank ke lu dun long ji mati ti ko ene la pu direct national pa thudun ji pu la son mang ge chok che la se district high dun lang district pen state state pen an si

0: ít national pa tu tu long là si la so national pan sin li non bo i pon bom po po se chi pa thik la
1: chorola tante nangli bangke non weightlifting a phan bangke nangli chi sik pon lo la pen powerlifting a hin bangke nangli ki hai don tang lo national long se ta me ki hai don tang lo la se international an ki le don je phan ta nangli ning ma tha pon
0: powerlifting na la pula international an da ning ke hang lo sa me non bangke bc focus bang weightlifting han bang se focus thu rong po po se ni ning ma tha dam lo he mane powerlifting da la ta la lo mesen la ta is is pa thun pa me te se scope do he la ta la se ni ta non bangke la weightlifting bang se si focus lang an se ako la gile la la ta pa thui he ni li iri re de ta me pa thu ji
1: tangte bothor arjit lang nangli phan weightlifting ke nangli mirabai alangli long ke thek don long ben nangli ning sta mi ki rung don lap sam sin nangli than pon lo la ben ke nangli non amat ke state an sin nangli pathu chot lang la si non ke wang jilang ke national phan sin nangli chi sik nang po la ben thu mirabai alangli ke international an si kile don mate ka pathu dun ke hai don la si nangli sta me alangli a son thak thak kile dun je phan non nangli state ke un at lo la si national le don po national da pen international alangli mirabai asan thak thak nangli ning matha pon
0: la lo nili ha ki cheng si hu pen ta arangli pen si motivate lo pot alang asan si nili ta akang tu yang den sa me in kalu dun kang tung lo la si non alangli phan video hai posta me photo hai lang posta me nining rung dun pik alang pani alang ke olympic la hal sa me alang pa thu dun olo la si la weightlifting pen si alang sa me non ki dolo alang li, a story hai sa me ni li lang o pen alang thanga vi pin pen si alang li ke non ko ane kang tu yang ning ki li lo ma ti ti si la son dak taxi ni li ta ka chali dun ji phan si ning hang la
1: choro parla na li than pa klar pon pot tang te puthot arju chula nang li phan la gymnastic a him mate gym ke claim nang li non ason nang li ason power lifting weight lifting lapen kapre kapre lai hui ke claim ji a phan ke koloso por ka chong yc ke me po adap ke claim dong ke me ma earning sum anarlo koloso por ke claim si ke me nai po
0: ini ke apor puke ave he lala ta ini li ning kupi ma ke prefer lalo non son earning sum ya por with that po sa me adap ta milo lapen sta me isi adap bang ke pet khali ya type lo mati di la bang ke ini weight loss han bolote adap ke me ulo he sta me non son chakong kachipate phan pulate la evening bang se asap so ja kong do muchati ti ni li kachilang ni methang kachilang ateng pulate
1: tante akip choropar la nali power lifting la pen weight lifting a hin penang an than paklar pon pot tante nona bang ke litum ka chinki a pors ta me ke jong pon do a por bang ke ke choklo la pasan sin li theklong la si mo ke bang jilang ka prekar ni le litum an so se ke mesena bi di la pen ko son si akang tu yang deng ke le dun jima la bang solam thes ta me che than pon thulo na tante litum bini ka chinki che thana bang ke la pon le ripon iklo na akip
0: choro lo dak nili phan nang ke phapon apotstame akaswani difu nili 2022 aningkan same ekbar wanglong lo penon 2025 same ako puthot ke wang thulong nili phan nang ke invite to pot nili phan nang ke chima tha pon potstame kado ka we team phan an same choro lo
1: kurang tho ke happy tangte pinili tum kaching kiche than ke la pon le riponik lo na kardong
2: non lapana pornang litum ke pathu chai mek ang deng along powerlifting a puthak tam hi di rong pp la pen founder terona tumang bang chi hu chi put alam jir arjui klong tang lo la ke akashwani difu eson ke nang sot ka pechini alam the arjui tha non vosi ka chiklo ni phai ing koiraner ke bhomkuru arni assam a state arlo karbi anglong West Karbi Anglong lapen ke do ana district along ta polio adowai kitung ajai mek dengpon iklo lasi radde do ana tumta oso ama hang thekde pen ningkan pho an arta awso mara phan hala bangso arni polio adowai kitung adim an kapale dun ikji a phansi pachini iklo puthot eson kanang sot kapachini alam jir arjuik tha akashwani difu ajai me karjudunji aphan arniwangta ada porphai troxira minute cap pen porphai sir cap an lapen আর কংসাম পরফাই ফ পেন।

non adun thu ar juik thusinang jiten terang lapen rubina krupi atum bhaini lun chathak alun alun alam the ke lapu hen lo jinong athare

non la pona por nang litum karbi lun che thak ang deng along ason ason karbi alun arjuik long tanglo lake akashwani difu studio aghuri non arnikang sam por phai kepleng tanglo lasi jaimek ke rot ke parchuke ladak akashwani difu station along pen ke la po ansi kangton iklo dome thakme jai hind